Supportive ka naman lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

tuwing ikatlong Biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: tanungin mo siya para malaman natin.
1: Kasi para sa akin, parang ang labong paking unawain na hindi nila naaamoy yung sarili.
0: Because the closest nose is theirs.
1: Yes! Ang question lang dun, baka naman sanay na sila dun sa amoy nila.
0: Ang sama yun, naman diba? Nun.
1: Eh, Diyos ko naman, ano, alam mong yung t-shirt na sinuot mo, alam mong hindi siya natuyo ng tama.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yung parang lasang bulok? Lasang bulok tuloy. Para naman natikman ko yun. Di, amoy bulok pala, hindi pala larang bulok.
0: Hindi ko pa alam kung ano yung lasang bulok, Chin.
1: Actually, hindi ko rin alam. Mali lang yung choice of words ko naman, oh.
0: Yung amoy bulok?
1: Amoy bulok talaga, oh.
0: Well, ay, nako.
1: Alam mo yun, di ba? Pag hindi nyo pa nakita yun, na-experience yung amoy bulok, ayaw mo ko na, di ba? Parang, ang weird.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, hahayaan nyo po yung sarili nyo na
0: pawisan.
1: Tapos, lalabas kayo ng bahay na ganun yung amoy. Pawis nyo na nga, di ba? Body odor yun. Mm. Whether yung body odor mo, hindi mo magustuhan, there's one thing that you also have to put in mind. Pag pinagsama mo yung amoy bulok na t-shirt, tapos yung pawis mo
0: na maasim-asim,
1: double whammy yun. Double whammy yun.
0: Tapos yung minsan nakakainis pa yung ano, yung may narinig kasi, may nakita akong comment dito si Mitch, eh, yung pabango daw. Yung mabaho na nga sila, tapos biglang
1: magpapabango pa. Oo, tama yun. Oo.
0: Yung parang inisprayan mo ng air freshener yung bulok na na ano, yun alam
1: yun,
0: mo na.
1: Bulok na, yun na lang. Wag mo nang dagdagan pa. Alam mo nang bulok eh.
0: Kakain kasi tayo.
1: Oo. Sabi nga ni ano dito, ni Aileen Ogaire, masakit sa ilong yun. Naku.
0: Mm-hmm.
1: Sabi naman ni Tita Gil, baka naman kumain ng kamote. Ano kinalaman ng kamote? Mas masarap kainin yung kamote.
0: Oo nga. Masarap pa ng amoy ng kamote, lalo na ba yung freshly, ano?
1: Yes!
0: Yung freshly, barbecued ba yun? Dahil sa cold.
1: Oh, yes.
0: Freshly barbecued and foil.
1: Yes. Oh, sarap yun.
0: Sarap.
1: Tama na, pabati mo na natin yung mga kasama natin ngayon. Si Melly Magtibay, si Marisha Acevedo, watching us from Macau. Diyan ka na ba based? Si Tita Leds, Tita Mylene.
0: Amoy kulog po,
1: kuya. Ayaw talaga tumabi sa akin. Eh. Naimbag na rabi, kadayo tayo amin, si Tita Josie. Kasama rin natin si Jonathan. Buti na lang lumakas ang bagyo. Kung hindi, bisita namin. Di na matutuloy umalis. Buti na lang, umalis na. Si Tita Cecilia Nabong, sabi niya na hindi po ganoong natuyo ang damit o di po nalabhan ng maayos. Hindi po kasi naarawan. I think more of na hindi siya naarawan eh. Yun nakita ko.
2: Have you ever smelled like when you can smell that they haven't
0: washed
2: their hair?
1: They didn't wash their hair?
2: Like the grease.
1: Oh yeah, and then they're and perspiring? Then, yeah. Oh my God, that's even worse.
0: Ako rin, yung pagka winawash ko yung hair ko.
1: Wala ka namang hair eh.
0: Bakit? Dati naman meron, tawa ka. Ang haba kaya ng buhok ko.
1: Oh,
0: ayaw niya maniwala.
2: No, I saw.
0: Saan?
2: You're like...
1: Pictures.
2: Yeah.
1: Huh? Sige, mag-usap muna kayong dalawa dyan. 31 degrees in New York. In Paris, it's 24. Sydney, it's 12. Feels like 16. Riyadh, it's 43. In Los Angeles, it's 15. Toronto, it's 24 and cloudy. Rome, it's 33. In Madrid, 32. Sort of temperatures in Europe is sort of tapering off. It used to be about 40, 35. In London, it's 24. St. Petersburg, it's 21.
3: Wow, bagong kurtina.
1: In Tokyo, it's 22. In Singapore, it's 28. In Kuala Lumpur, it's 29. Manila, it's 29. In Bacolod, it's 27. Ilocos, it's 27. Pangasinan, 28. In Baguio, it's 18. Alam ka naman, hindi namin mapansin yan, no? Bulag na lang yung... Ano tawag dito? Bulag sa katotohanan ng hindi makakita ng bago yung ano. Oo. Bago yan, ano? Bagong, ano? Bagong bile. Bago pagawa. Oo, oo. Parang na may almirul pa, eh. Kasi tayong-tayo yung... O baka naman, kung ano na naman sabihin yung, kung ano na naman napapakinggan itong mga kasama natin dito. Anyway, pagbati natin kay sino ba hindi pa natin nabati. Tita Gail, dapat naka-mask kapag lalabas para safe. Eh, sabagay. Nakaamoy din kami kagabi, Kuya Mike. Masangsang na amoy. Siyempre, naku, kung nandito si Tita Kerry, grabe na yan. Wala kang magagawa, talagang ganun eh. Diba? Si Chloe sabi niya, ay, Kuya Mike, ordinary na yan dito sa Hong Kong, lalo na sa mga tenders, kaya ako, lagi ako nakamask. Because mahirap nang huminga talaga pag ganyan yung naano mo. Helen Caimo is with us tonight. Si Miss Orea. At si Tita Agnes, kasama rin natin si Cecilia Nabong. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Excited na makita ni Mitch. So, lahat ng mga ano natin ngayon, excited makita yung bago mong kurtina. Bigla kang namuti eh. To be honest. Bigla kang namuti. Anyway, sa lahat ng ating mga kasama sa araw na ito, first and exclusive. Dito mula sa Kainta. Ang bagong kurti, ang the new floral curtains. Ayaw ba? Parang nagbebenta ka ng ano eh, ano ito pabango. The new floral scent coming from Kainta. Please welcome ang inyong Tita Kerry. Take it away.
4: Yes. Ayan ako, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan, Diyos, marinabang gisa yung duga, boss, na imbag nga rabi ika na kayo amin, masanto siya labi id, siya kayo namin, maya pa bengi kay kayo nga, good evening, at salitang Arabic, masahal ke. Buenas noches, senyorita, senyora, senyores, may pukapuko, is may tanggal di ko no, pwede ka na po, porque grande ba, struven at sa Harmalite, prakatakatakatakatak, nung kanong, nung kaputol, buenas noches, bonas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Pengi naman ako niyan. Yeah. TGIF na naman po. Thanks God. It's Friday, of course. Sa ating mga dabarkad, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers, saan mang solo kayo ng mundo naroon ngayon, isang mainit na pagbati po. Good morning, good afternoon, good evening from Kainta, Rizal, Philippines, sa inyo, Tita Kerry. Hi. Nasa na kayo dyan?
1: Okay naman, inuulan. T1 pa rin kami rito.
4: Today, wala. Hindi siya umulan. No?
1: Hindi siya umulan dyan?
4: Hindi, sobrang init. Kaya labango.
1: Kaya pala bago yung ano mo.
4: Yes.
1: So, in fact, kailangan palitan yung ilaw mo sa likod.
4: Oh?
1: Oh, kasi ano, bigla.
4: Yung ano na?
1: Ha? Hindi. Dati. Paki-itulak mo ng konti. Ano ba yung gamit mo ngayon? Desktop? iMac ba gamit mo?
4: Oh.
1: Or laptop?
4: Ah, kailangan na may ilaw?
1: Hindi. I-ganun mo siya ng konti. Kasi yung nakikita namin sa mata mo ngayon, reflection, hindi namin nakikita yung mata mo. Yun. Oh, hindi, pero kasi, ngayon kasi namumuti ka bigla eh. Kasi puti yung likod mo eh. So, kailangan palitan mo yung ilaw mo dyan.
4: Ilaw? Oh. Yung ilaw?
1: Yung ilaw mo, oo. Oh. Mamaya ka nang tumayo. Kasi alam ko naka-shorts ka eh. Kailangan lang siguro yung likod mo medyo, ano bang kulay na ibibigay natin dyan? Kailangan medyo darkish siya eh, di ba?
4: Yung dati.
1: Oh, yung dati. Kasi puti na yung likod mo eh. Kasi pag green siya, okay siya na nakaano. Sige. Okay. Palitan niya. Oop. Yun! Yan. Tama, hindi ka na puti mo siya. Yan! Ayos.
4: Pwede na.
1: Okay, pwede na. Yun. Okay na. Sige na. Pagbibigyan na kita dyan.
4: Ang hirap magkabit niya, no? Sinumpok ako ng...
1: Nahirapan ka magkabit niyan?
4: Hindi, sinumpok ako ng allergy.
1: Dahil di mo nilinisan yung rod, eh. Yung radyong maalikabok eh.
4: Hindi. Ano talaga? Maalikabok.

0: na.
1: Malik ka buk na.
0: Kaya nilabang ko na kagad eh.
1: So yung green na, nasa na ngayon yung green?
0: Nasa Sampayan.
1: Oh. Ay, natuyo na yun. Dahil mainit ka mo eh.
0: Natuyo na. Oo, kanina ko pa na, ano, nalaban.
1: Oh.
0: Lahat ng ano, dapat isa, dito sa toilet, iba rin ang kurtina.
1: Wow! Ano rin yun? Bago rin yun? Bagong gawa
0: rin? Bago rin.
1: Galing, eh.
0: Puro bago gamit ko ngayon. Ako lang ang luma.
1: Sabagay. Buti na lang. Buti alam mo. Alam na rin namin yun. Sabay ganun.
0: Pinag-uusapan niyo yung amoy. Remember mo nung sabay-sabay tayong ano?
1: Huwag mo nang anuhin yun kasi yun talagang baho nun eh.
0: Grabe, di ba? Pero nyo, hindi ako binabahing na ano, magmula nang maamoy ko yun, tawa ng tawa si Das sa akin. Di ba? Wala akong tigil ng bahing hanggang nasa loob ng ano.
1: That's true.
0: Ng train. Grabing baho nung babae na yun.
1: Oh, kasi naman nasa likod tayo noon eh yung hangin na nagblow ng ganun pa sa atin, hindi eh, ba?
0: Yung hangin, di ba?
1: Hmm.
0: Biglang sa ilong ko yung amoy niya, grabe, talagang nananadyak, nananampal.
1: Sobra ka naman, nanampal lang, nanadyak hindi na yun eh. Nanadyak na
0: Imagine mo, wala na nga tayo sa train, malayo na tayo sa kanya eh. Na sa ilong ko pa rin eh.
1: De, ilong mo na yun.
0: grabe talagang joho nung ano.
1: Babae nung, pa man din siya, no?
0: Babae pa naman din.
1: Hmm. Hirap nung babae. Ang hirap
0: ganung amoy. Lalo na yung nandun din yung parada.
1: Yes.
0: Na may mga...
1: Ako nga pala, meron din.
0: Ang baho talaga.
1: Hindi, yun naman kasi yung t-shirt naman nun, mabaho talaga eh.
0: Oo, mabaho talaga yung t-shirt niya. Hmm. So, alam mo yung pinagpawisan na ginamit pa?
1: Hindi, yun na nga. Yun yung naamoy ko kanina. May pa, ano na, ginamit pa. Tapos, yung, meron pa doon sa harap nung lift, tinutulak niya pa kami papalikod. Imaginein mo yun.
0: Ay, thank you ha, sa mga gusto yung ano ha. Palit ko ng kortina. Thank you. Salamat.
1: Sino ba yung nagsabi nun? Kukunti lang.
0: Mura-mura ho yun. Si Tita Edna.
1: Sabi ni Tita Mitch, kami din po. Pag nagbibisita po kami sa prison sa Lantau, Diyos ko po, ang mga kasabay namin sa bus. It's you that they're talking about. Grabe ang amoy talaga. Kaya nagmamas po kami na may kasama pang white flower.
0: Yun. Hmm. Nakakalimutan ko yung ano eh. Hindi nga umubro yung ano natin, nilalagay natin sa ilong.
1: Sabit ano, may sabit talaga eh.
0: Natalo eh, oo, natalo.
1: Meron tayo na meron tayong nanonood sa Imus Cavite na si Miss Balabag.
0: Wow.
1: Sabi ni, ayun na si...
0: Dumikit na yung amoy sa damit. Oo, yun na nga. Ang baho talaga. Grabe. Sobrang baho.
1: Sa akin kasi, yung alam mo nang may amoy ka na, tapos, ayun ko ba, hindi ko maintindihan. Sabi nga
0: niya. Mahal niya yung amoy niya, kaya hindi siya nagpapalit.
1: No, thank you. Kung ganun lang naman ang mangyayari, no, thank you.
0: Grabe, as in.
1: Huwag niyo naman ipasa sa amin dahil sobra-sobra na siya.
0: Oo nga. Di bali, kung kayo mag-isa. Huwag na kayong lalabas. Hintayin yung langawin kayo.
1: Hintayin yung langawin kayo. Imagine mo, dinadapuan. Ano nga yung kanta na yun? Ano yung kanta nga na yun? Ikaw, sayang oh, natalo yung gilas oh. Double overtime against New Zealand.
0: 102-106. Di kitang laro.
1: Wow.
0: Nahirapan din ang New Zealand, ha?
1: Pero okay yan, ha? With this opportunity.
0: And si Alex Yala natin, ang galing, nakapasok na pang ano na ngayon.
1: Third round tonight.
0: Yes, third round na siya. Galing.
1: And mukha yatang to be...

Naku po tayo sa sulat ni Minda. Dearest Tita Kerry, tawagin niyo lang ako Minda, 55 years old, may asawa at tatlong anak sa Pilipinas. Halos 18 years na po ako dito sa Hong Kong sa iisang employer. Maswerte po ako at itinuring nila akong miyembro ng pamilya nila. Kaya masasabi kong isa ako sa mapalad na OFWs dito sa Hong Kong na hindi naibigay sa iba, napapalit-palit ng amo. Okay naman po ang pamilya ko sa Pilipinas, Tita Kerry. Maging ang asawa ko na bumalik sa pagtuturo ngayon. Dahil nag-abroad din po siya, gaya ko. Dahil sabay-sabay nag-aaral ang mga anak namin, kaya nagtulungan po kaming mag-asawa. At masasabi ko ring, maswerte rin po ako sa pagkakaroon ng maayos na pamilya, pagkakaroon ng mabuting mister at mga anak. Kaya to God be the glory. Amen. Ang problema ko lang talaga, Tita Ken, ay ang mga kapatid ko na halos nakasandig sa akin. At halos lahat ng problema nila sa akin binabato. At kadalasan, pag di ka nakatulong sa kanila, masama ang loob sa akin. Hindi naman ako mayaman. Alam nilang may pamilya ako. Yan ang hindi nila naiintindihan. Pati pa pag-aaral ng ibang pamangkin. Gusto nila ako sumagot naman. Minsan, nakakapagpadala ako at kadalasan, hindi. At tinatabla ko sila dahil need ng mga anak ko at halos sapat lang ang sinasahod ko dito para sa gastusin namin. At sabi nga ng mister ko, okay lang na tumulong kami pag may sobra kami. No? Pero hindi naman obligasyon namin yon. At yan ang hindi naiintindihan ng mga kapatid ko at mga pamangking ko. Dahil imagine, Tita Kerry, even sa social media nga, sila pa nagsasabing madamot daw ako porque matagal na ako dito sa Hong Kong. Gusto ko nga sanang sagutin. Gusto ko ngang ipamukha sa kanila ang mga naitulong ko. Kaya lang, hahaba lang eh. At yung mga anak ko nga, gusto ring patulan. Eh sabi na lang ng mister ko na umaawat sa amin at sa mga anak ko, natural lang daw yun dahil galit sila. At baka iyon ang sinasabi ng mga nanay at tatay nila sa kanila. Hayaan na lang namin daw at Diyos na lang ang bahala sa kanila. Ang isa pang problema ko, Tita Ken, ay ang kumari ko, naging kumari ko dito sa Hong Kong, na ginawa akong ninang ng kanyang anak. Okay naman sa akin yun. Naiintindihan ko kalagayan niya noon. Nabuntis siya dito sa Hong Kong at ang nakabuntis sa kanya ay may pamilya. Kaya di siya pwedeng pakasalan at hindi siya pwedeng pakisamahan. Nakiusap siya sa akin na kung pwede daw pag-uwi niya sa bata ay sa amin na muna niya ituloy ang anak niya. Pansamantala lang naman daw. At sa ganda, Tita Kerry, ng pakiusap niya at sa mga iyak niya sa akin at paawa ek-ek, ay halos madurog ang puso ko, Tita Kerry. At parang pag tinanggihan ko, uusigin ako ng konsensya ko bilang Kristiyano. May takot po ako sa Diyos. Kaya ginawa ko noon, sabay kaming umuwi sa Pilipinas. Nabigla nga mga anak ko at ang asawa ko na may dala kaming bata. At naipaliwanag ko naman at naintindihan ng mister ko at mga anak ko. Kaya wala naging problema. At nakabalik kaming dalawa sa Hong Kong na maayos ang lahat. At nagpapadala naman siya ng pera noon sa anak ko

sa mga gastusin sa bata. Kaya sabi ko noon sa sarili ko, nakatulong naman ako eh. At wala sa hinagap ko na magkakaroon ako, Tita Kerry, ng problema sa kanya. Ang ginawa pala ni Mildred, pangalan ng kumari ko, nag-apply pala ito sa Canada at nang dumating ang visa niya at paalis na siya, doon lang nagsabi sa akin, pasensya na daw ako dahil ginawa niya yon para sa anak niya nang makuha niya rin daw sa Canada. Nangako sa akin, Tita Kerry, na kukunin niya agad ang anak niya sa amin pag maayos na siya sa Canada. At magpapadala daw siya agad pera para sa anak niya sa mga gastusin. Almost isang taon na at kalahati ngayon, Tita Kerry. Wala kaming communication o komunikasyon na dalawa. At hindi ko alam ngayon ang gagawin namin sa bata. Paano namin ito ipapaliwanag sa kanya? Anak ng tipaklong, Tita Kerry. Anak ng tipaklong. Ako lahat ang sumasagot sa mga gastusin ng anak niya. At parang sa pakiwari ko, iniwan niya talaga ito sa amin. At wala siyang balak kunin pa. At hinahanap ko siya sa Facebook, mukhang nagpalit ng pangalan. Ayaw talagang magpakita sa amin o magparamdam. Gusto ko nang isoli sa kanya ang anak niya. Hindi naman namin kadugo yun. Siguro, sapat na naman ang magdadalawang taon na katangahan ko sa kanya. At dapat nga, nag-aaral na ngayon ang bata. Pakiramdam ko ito talaga na planado talaga ito ni Mildred. Dahil wala nga siyang naririnig sa amin. Natutuwa nga kami sa anak niya. Pero hindi namin yun obligasyon. Tumulong lang ako sa kanya pansamantala. At wala kaming balak na ampunin ang anak niya. Kahit naaawa kami sa bata. Ayaw din ni Mr. Ko dahil baka daw paglipas ng ilang taon at talagang napamahal na sa amin ang bata at bigla siyang magpapakita, kukunin niya ang anak niya, eh masakit sa amin yun. At ito ang ayaw mangyari ng Mr. Ko. Di bali daw talaga kung may kasulatan galing sa kanya o sa harap ng abogado para maging legal ang lahat. Eh wala eh. Niha-niho, walang paramdam sa amin. Para alam namin ang gagawin namin. Gusto kong samantalahin ang sulat kong ito, Tita Kerry, na baka may nakakakilala sa kanya. At alam ang pangyayaring ito. Alam kung nasan siya. Na maipanawagan namin na maawa siya sa anak niyang babae. Kawawa ang bata. Gusto na naming kunin niya ito sa amin. At magpakaina siya sa anak niya. Mildred, inulungan kita dahil nakiusap ka sa akin. Huwag mong gawing parang pusa o hayop ang anak mo na basta mo na lang iniwan sa amin. Nanay kanya, Mildred, ikaw ang dapat mag-alaga sa kanya. Mahiya ka naman sa ginagawa mo. Sana, Tita Kerry, makarating ito sa kanya. Kunin mo na ang anak mo sa amin at magpakaina ka kay Nicole.

0: name po ng anak niya. Hindi ko alam, Tita Kerry, kaya I need, ang gagawin ko, kaya I need your advice. Kahit nakakaawa si Nicole, ayaw naming lumaki ito sa amin pagkatapos kukunin din niya. Mas masakit yun. Hindi malinaw kung ano ang plano niya sa anak niya. Di ba di sana, kung pinaalam man lang niya ang totoo at kung ano ang plano niya para alam namin kung saan kami tatayo, saan kami lulugar. Nagpakatanga na nga ako sa pagtulong sa iyo dahil naawa ako. Nanay din ako. Kaya naniniwala ako na gagampanan mo ang pagiging nanay sa anak mo. At ang usapan natin, Mildred, sandali lang na panahon. Siguro naman, yung halos magdadalawang taon na ngayon ay sobra na. Sana po mabasa nyo ito agad, Tita Kerry, at makarating sana kay Mildred. And I need your advice. Yours truly, Minda of Quarry Bay. He takes care of things. He loves me. Grabe.
1: Sa mga nakikinig po sa atin ngayon, ito po yung mga samot-saring komento ng ating mga kababayan. Sabi nga ni Gail, poor kid. Minda, pwede ka naman magpatulong sa Philippine Embassy. Kung alam mo naman yung name niya or other personal information dyan sa Philippine Consulate, no? Dito sa Hong Kong. Sabi niya dito, the question only there is that whether the child was registered here. No? Yun, kailangan
2: natin. I'm just gonna assume that they, ano, was born in the Philippines.
1: Dito siya pinanganak eh. Dito pa pinanganak yung bata?
0: Hong Kong.
2: So registered here. So
1: hindi, registered
0: kaya
1: siya.
0: Kaya sinabayan niya eh.
1: Registered yung bata as doon sa ospital. Mm. Okay. So registered din siya, considered sa Hong Kong government.
2: Yep.
1: But whether the kid was registered in the Philippine consulate.
2: Mm.
1: Isa yun yun. Pero, tandaan, if they were able to bring the kid back home, that means na-register yun kasi may passport.
0: Na-register siya, o, yeah. Di ba, yung pagkabagong panganak or maliit pa, di ba, yung paa, yung
1: yes.
0: Kamay.
1: May passport yun. So, kung may passport po siya, madali hong malaman yung lugar kung nasaan siya.
2: Mm.
1: Kasi for every exit nung natin sa Pilipinas, kung let's say she flew all the way from the Philippines to let's say Canada
2: yeah,
1: or any other place in the world, malalaman naman yun, that will be determined eh.
2: May destination country.
1: Yes, yeah. Meron yan, no? Malalaman nila yon. Pero syempre, by the time, sadly, with the way we handle database in embassies and consulates all over the world, I really have doubts that we have the database on where she is from, no? Yun yung pinakamahirap. Sabi ka dito ni ni Gail
0: Saldi
1: naman.
0: Saldi ko nga, hanggang ngayon, di matagpo ako na saan eh.
1: Sino?
2: Si Saldi ko daw.
1: Si Saldi ko. Sabi naman ni Tita Gail, pwede naman ipunta yan sa DSWD, pa-declare na inabandon na yung anak para maging kayo ang legal na guardian. Ang question lang dyan, legal guardianship takes a whole lot of a different proceeding, no?
2: Mm.
1: Specifically, na kung saan, maraming questions yan. Kung saan pinanganak, details of yung birth certificate niya. Pangalawa is that if considered abandoned siya, maaaring kunin ng DSWD muna yung bata pansamantala, no? To in their care until they can really prove that the family kung saan kinalalagyan ngayon ng bata is able to take care
2: of the kid.
1: Mm-hmm. Diba? So may proseso po yan. You cannot just be a step, a foster parent for that matter pag nilabas nyo yun. No?
2: Yeah.
0: Kawawa yung bata naman.
1: Oo. Sabi nga Tita Babes, sinadya yan. Sabi naman Tita Shoni, nako, eto nga yung, yung sinasabi ko eh. Sabi ni Tita Kat, nako, relate po ako dyan sa pagtulong sa mga kapatid. Sabi nga, napaka-toxic naman ng kamag-anak mo, Minda. I-block mo na muna yung mga ganyan. I think what's most important right now is, kasi kung let's say, yung ang hinahabol ngayon noong kababayan natin na nag-abandon na no nung bata is to be able to be a permanent resident in Canada, then it will jeopardize her situation kung meron siyang dalang bata, no? Ang tanong doon whether doon ba sa birth certificate ng bata nakalagay din yung pangalan nung tatay or yung mother lang na maiden name nung mother lang ang ginamit. So there's so many questions na pumapaloob dito sa sitwasyon na ito. But if we only look at the situation na kung saan, no? Na kung saan yung ating kababayan napag-iwanan, I think it's also best na for the time being, look at it on the point of view na hindi gastos yung ina-avail nyo. Tulong yun doon. Alisin nyo na yung pangalan ng nanay niya for the time being. Ang kailangan tutukan nyo yung bata mismo. Because the kid deserves every attention possible, no? Hindi nyo pwedeng ibahagi yung pagkakamali ng nanay doon sa bata. Kasi yung bata, ano yun, inosente po yun, ano?
0: Tsaka ang inaano rin nila, inaalala rin nila yung mapamahal na sila dun sa bata, and then wala namang kasulatan, di ba? Tapos, alam nyo, may mga pangyayari pang ang ganyan na pag dumating yung tunay na nanay, parang ang masama pa, yung ano, nag-aruga.
1: True.
0: Kasi walang kasulatan eh. Lalo na kung hindi mo kaagad ibibigay. 'Di ba? Yung anak niya. Parang ano 'yun? 'Di ba? 'Yun ang inaalala din ng mister niya na may katwiran eh. Na 'di bali nga sana kung dumaan sa legal, may kasulatan na talagang pinapaampun na sa kanila.
1: Mhm. 'Di ba? So, 'yun yung mahirap ngayon.
0: Kaya hindi mo alam Chip, kung ano 'to eh, kung talagang sa Canada nga tumuloy. O may apam na yan, di ba? May papa na yan, na kung saan eh, kung saan ng lugar naroon. Kaya ano lang yun eh, para pang ano niya, hindi siya muna nakikipag-communication dun sa ano niya, para at least, siguro, dun sa kinakasama, para
1: walang problema. Sabi nga dito, under sa batas, no? Under the Philippine law, a mother leaving her family constitute abandonment, but custody remains with both parents unless the court changes it. So ilang taon na ba yung bata ngayon? Magto 2 years old.
0: So almost 2 years old nang okay.
1: Iniwanan.
0: Nasa mga 3
1: okay. To legally manage the child ng solo parenting authority and obtain travel clearance for the kid, you must file petition with a local regional trial court. Ang matindi dito, family law in the Philippines strictly governs the rights and obligation of both parents regarding abandoned children. No? Sabi nga dito, parental authority, both, sabihin na natin, hindi naman sila kasal, ano? Merong shared, ano yan, parental authority. So kung wala naman yung tatay, kung hindi naman part yung tatay doon sa conversation dito, yung even if the wife leaves home, she retains this right, no? Kasi siya yung lalabas dun sa birth certificate. Ang i-check mo na lang siguro ngayon is kung nandito ka man, no, if you would like us to help you, pwede ka naman naming samahan sa Philippine Consulate General to find out. Number one, I'm sure may passport yan, so yung passport niyan hindi pa expired. You can take yung information page, i-photocopy na lang yung information page para maidulog natin kaagad sa Philippine Consulate.
0: Iniwan ba? In fact, diba? Kung iniwan.
1: Madali nga siyang i-trace because pwede natin gawin. We will refer that to Ma'am Rem, who's an expert in social work para sa mga kabataan. Maitutulungan kaagad tayo niyan. And hopefully, maituturo din sa atin ng Department of Foreign Affairs kung nasaan talaga yung nanay. Okay, sabi dito yung custody rights. kung sakali man, no, yung kailangan natin intindihin ito para at least malaman ni nung kumbaga yung nag-aalaga at nag-aarugang pamilya kung ano bang kailangan gawin. Sabi nga rito, you have to report, contact your local police on your city or municipality for social welfare and development. They will take, yun ang mabigat dyan, they will take protective custody of the child. Access state services. The child will undergo medical evaluation and placed under the care of the local social worker development authority or accredited institution ng Department of Social Welfare and Development. Yung legal process ng adoption, sakali man gusto nyong i-adopt yung bata, if the mother cannot be located or is deemed unfit to care for the child legally, the child can be declared legally available for adoption through the DSWD or the National Authority of Child Care. If you are currently handling an emergency involved by abandoned child, no, alamin lang kung anong edad, nasa ang lugar po kayo ngayon, and maybe what you can do is also ask yung barangay ninyo, kasi sila rin po makakabigay sa inyo ng proper information. Ngayon, kung sa akin naman, at this early stage in time, wag niyo po naman sana, 'di ba? Ibahin yung pagtrato doon sa bata.
0: True.
1: Kasi what needs to be na ma-experience nung bata ngayon is to be able to be looked upon na meron siyang tinitingalang nas nakakatanda sa kanya at mas mabibigyan siya ng alaga. Alam niyo po, we're only looking kasi this on the side of abandonment. Huwag natin tingnan lang doon. Tingnan natin doon.
0: Anghel pa yan.
1: Oo.
0: Diba? Anghel pa yung bata na yun.
1: So tingnan nyo po ito doon sa naiwan. Kasi kung iisipin nyo yung nang iwan, na yun, kung purpose niya talagang iniwan yun, she's not in the right state of mind. No? Abandonahin nyo yung bata. Especially in that position, ano? Na walang other parent ang nag-aaruga sa kanya.
0: At yun, hindi mo makokontrol yun.
1: Yes, exactly. Diba?
0: Diba?
1: Yung control mo dyan is to be able to take care of the child. Ngayon, hindi naman pagsisisi yun kung napamahal sa inyo yung bata. Because it will happen. Kasi kung nakikita nyo na kayo na nagpapalaki. Now, in case, ay yung sinasabi nga natin na may interest talaga kayo na ampunin siya. Meron naman po kasi yung posting. Hindi naman ho basta-basta nyo pwedeng ampunin yan. Pag sinabi nating posting, it will be placed on public information, pwedeng sa Facebook, pwedeng sa posting nila sa newspaper. Hinahanap muna yung magulang na yan.
0: Nakapwede rin na kung magpapa-advise din siya sa ano ng DSWD, baka sasabihin din ng ano niya na intayin lang natin, darating yung nanay niyan. Di ba? Yung mga anong ganun, siyempre pusong ina yan eh. Baka mamaya, nag-ano lang siya ng ano ngayon, nang wala pa sa tamang pagkakataon, hindi pa siya financially, just wait lang.
1: Hindi, pwede yun, Tita Kerry. Wala naman tayong sinasabi dun sa sitwasyon na yun. Pero ang utmost importance right now is the well-being ng bata. The soonest that we're able to give him all utmost pangangalaga sa kanya, that is what's best.
0: Ang dami ng reaksyon. Pati yung si Tita Edna sa Italy, nanggigigil sa iyo, Mildred.
1: Oo, so sa ganyan,
0: pag nakita ko, sasabunutan kita.
1: Sa sitwasyon na ganyan, talagang kailangan mong pairalin yung ano yung karapat dapat at tama sa sitwasyon. No? Huwag natin bigyan ng ibang pagkakataon na magbigay tayo ng ano, ng hindi tamang...
0: Ayan, sabi nga ni Tita Edna, Hi Mildred, wala kang karapatang mag-anak, may ina palang ganyan. Para ka namang nang iwan lang ng isang hayop. Kawawa naman ang bata, kabayan. Minda, mag-inquire ka sa DSWD kung ano ang dapat mong gawin.
1: Si Mitch, sabi niya, may point din na po yung asawa ni Sender. Kasi po, pag tumagal din sa kanila ang bata, mapapamahal din
0: po, totoo yun.
1: Kasi sa
0: ano
1: kanila
0: yun?
1: Yun.

0: then biglang kukunin. Well, you know, things like these happen. Pero kagaya ng sinasabi natin, you will also have to put a little bit more of distance. Pero wag nyo pong, kumbaga, pagdamutan ng pagmamahal yung bata. No, deserve ng bata yun eh, sa ganitong sitwasyon. Hindi naman niya kasalanan yun na either pansamantala, di umano, na inabandon na yung bata, or talagang tuluyang inabandon na ang bata.
1: Ito nga, sabi ni Jamela, pag marami ng pera yan, sakayan babalikan at kukunin. Tapos pag di ibibigay sa kanya, magpapatulpo na yan. Magpapatulpo na inan yan. Pinit babawiin. Yun nga masama dito eh. Pagka ano pa, ikaw pa yung masama eh.
0: Ay nako. Anyway, we're gonna take a break. Babalikan namin kayo sa payo. Ituloy-tuloy lang po ang inyong mga kuro-kuro at opinion sa ating Loving Leors. Huwag niyo kalilimutan, ang Loving Leors ay makakapanayam ninyo po every Friday sa ganap na 8:30 hanggang alas 9 ng gabi dito po sa ating programang PTS Pinoy Tayo San Man. Sa pagbabalik, ang payo. Don't go away.

0: on the radio, web, and mobile app.
1: 好听哦。
0: Metro Plus, your connect.
2: Want to bring your dog to a restaurant? Starting July 9th, you can visit the Food and Environmental Hygiene Department's website to find out which restaurants allow dogs to enter. Designated signs will be displayed prominently at the entrance. Dangerous dogs are not permitted. Dogs must be on a leash which must not exceed 1.5 metres in length. Dogs are not allowed on dining tables. Mutual respect, harmony with pets.
3: Balik po tayo sa ating programa. It's 9:01 and tingnan natin pa yung mga ibang payo na nakikita natin sa ano sa mga kababayan natin na nagpadala ng kani-kanilang mga kuro-kuro at opinion. Sabi nga ni Tito Dory, pwede ngang hanapin muna ang mga relatives ni Mildred sa Pinas. Hindi ba nila alam ang nangyari sa kanya? Malamang hindi, no? Sa ganyang sitwasyon. Si Tita Kat, hoping matrace yun nanay kung saan man sa Canada. Kung sa Canada nga naman pumunta. Compassion and humility ang pairalin kasi di naman kasalanan ni Little Angel. For sure, kapag lumitaw yan, pwede pa siyang kuhanin, kasuhan for abandonment. Well, that's probably, that can actually be considered, no? Sa ganung sitwasyon. Sabi nga ni Tita Agnes, swerte mo pa, Mildred, kasi dito sa Canada, may mga pinapaboran ang mga single parent. At maraming benefits ang mga children. May work contract yan, kaya alam ang whereabouts niya. Sabi naman ni Tita Babes, Minda, PM mo sa akin ang name and picture. May mga friends ako sa Canada, baka malay mo makilala si Mildred. But ipray na lang natin na walang mangyaring masama kay Mildred. So yan, yan yung mga payo at mga opinion ng ating tagapakinig ngayong araw na ito. At 2 minutes past the hour of 9, ang payo naman ni Tita Carrie.
4: Ay, nako, Minda. Una sa lahat ang aking pong taus-pusong pasasalamat sa iyong pagsulat at naway makarating nga po sana sa ina ni Nicole, kay Mildred, na makuha niya na ang anak niya sa inyo. Dahil habang tumatagal ang panahon, ang araw, ang taon, ay talaga pong mapapamahal sa inyo ang bata. At mahirap nga na kapag okay na ang lahat, ay biglang magpapakita si Mildred at kukunin niya ang anak niya dahil wala naman kayong kasulatan, man lamang, at baka mabaliktad pa nga ang sitwasyon, kayo pa ang maging masama, ganun gumawa lang kayo ng kabutihan. Hindi ho pwedeng ano rin yan eh. Hindi mo isipin eh, na pwedeng mangyari. Mahirap na sitwasyon yan na lumalaki si Nicole sa inyo nang wala man lang kayong legal na kasulatan o legal na posisyon. Kaya mas mabuti talagang maibalik nyo na nga siya sa nanay niya dahil hindi nyo obligasyon yon kundi sa tunay na ina yon kay Mildred at dapat nagampanan niya ang kanyang pagiging ina sa bata. Okay sana kung alam nyo na on the first place, naiiwan niya talaga si Nicole sa inyo. Dapat nga, yun nga guys na sabi natin, gumawa na lang kasulatan na kayo na ang aampon sa bata if you want to. Sa ngayon, malaking problema po talaga yan. Dahil kapag ka napamahal na si Nicole sa inyo ng gusto at kayo na talaga ang nagpalaki sa kanya, ay dapat na sa inyo ang karapatan sa bata. Pero wala nga po eh. Sana Mildred, magpakananay ka sa anak mo. Huwag kang maging makasarili dahil hindi hayop ang anak mo na basta mo lang iiwan. Labag yan sa kagandahang asal at malaking kasalanan mo yan sa ating Panginoong Diyos at lalong higit, malaking kasalanan mo yan kay Nicole sa iyong anak. At anuman ang tagumpay na mararating mo, walang patutunguhan yan. Darating ang karma sa iyo. Habang naghihintay po tayo kay Mildred sa tunay na ina, huwag niyo pong pabayaan si Nicole. Kagaya po ng sinasabi ng mga nagpayo, mas magandang i-guide niyo sa tama at yan ho ay isang anghel sa inyong pamamahay. Kaya ilagay niyo rin po at ibigay niyo rin po ang lubos na pagmamahal sa bata. At sana nga po makatulong ang aming programa na makarating ang panawagan niyong ito sa tunay na nanay ni Nicole. Muli po, ito ang inyong Tita Kerry na nagsasabing, sa bawat tanong ay may sagot, sa bawat suliranin ay may kalutasan.
3: Balik po tayo sa ating programa. Of course, ang pinaka-importante ngayon, kung nakikinig man si ating kababayan, si Minda yung, si Mildred yung nandito.
4: Si Mildred yung nanay.
3: Si Minda, kung may pagkakataon ka, makipag-ugnayan ka na lang sa akin dito para maibahagi natin itong sitwasyon na ito sa Philippine Consulate, dahil hindi naman po makakalipad ang isang bata kung wala naman siyang pasaporte papauwi ng Pilipinas, no? So definitely naka-register po yan dito. At malalaman din po natin bilang ika nga, no? Bilang nanay nung bata na si Mildred, eh ilalagay niya doon yung address niya sa Pilipinas. Unless yung address mo ang binigay niya doon sa passport, no? So tingnan
4: natin. Sure yan.
3: Oh, so kailangan natin alamin po itong sitwasyon na ito, dahil nga si ayaw din siguro ipaalam ni Mildred na meron siyang problema itong nangyaring ito nga sa ating kababayan. So, but at any rate, I think it is just but the right responsible thing to do na malaman natin kung nasaan siya ngayon. No? Kasi kung ano man yung kasagutan niya dun sa kanyang pamilya sa Pilipinas, eh medyo labas na tayo dun. Ang importante dito is maidugtong muli ang anak niya at saka yung nanay na si Mildred. Okay? Ang aming number is, WhatsApp number is 852-6641-8811. Napakabigat ng sitwasyon eh.

0: Hindi ganun
1: Eh, alam mo,
0: kadali,
1: no? Ang hirap ng ganun, ano, parang ginawa mo tuta. Tuta yung anak mo.
0: Oo.
1: Basta mo na, ngayon pa naman, mapagmahal ang tao sa mga, ano ngayon, sa mga tuta.
0: Pero grabe naman yun.
1: Mga hayop.
0: Pag-aabando na sa sitwasyon na yan. Okay naman sana kung merong isa pang parent, ano? At least nagkaigihan kayo na sinabi niya na pansamantala ko munang iiwan sa inyo yung bata, di ba? Ako'y mangingibang bansa, ako'y maghahanap muna ng ikang stability at pag okay na ako, papaalam ko naman sa inyo kung nasaan ako. Hindi, no? Iniwan
1: yun na. Yun nga yung usapan eh. Usapan nila yon na pinanindigan at yun ang pinaniwalaan ni Minda, di ba? Ang mahirap ngayon, niha niho, wala.
0: Hindi, yun nga yung sinasabi natin.
1: That means... pwede rin niya na ano eh, naiipit pa yung si Mildred sa sitwasyon, no? Siguro sa kalalagayan niya ngayon. Pwedeng ganun eh. Ang mahirap husgan. Mahirap tayong maging judgmental agad eh.
0: Oo.
1: Kaya lang yung ginawa niya ngayon sa ano kay Minda, sana man lang meron kang kahit papaano na communication man lang.
0: Hmm. An opportunity. Sayang.
1: Yeah.
0: That is a sad point sa ating mga kababayan. Marites lang siguro may anak at asawa si Mildred sa Pinas kaya hindi niya inuwi sa kanila. Maaari.
1: Pwede rin.
0: Maaari.
1: Pwede rin.
0: Di ba?
1: Merong ganyan. Meron tayong story ang ganyan. May pamilya. Naanakan, Indiano nga nakaanak eh.
0: Hmm.
1: Ay.
0: So yan yung pinakamahirap dyan. Kaya siguro yan ang reason, one of the main reasons kung if you anticipate na hindi niya inuwi sa kanila. Dahil
1: hindi
0: merong,
1: pinaalam. Ano?
0: Di ba? Hindi pinaalam.
1: Oh. Pero hindi, anak mo yan eh. Nanay ka eh. Pero... Nasaan ang iyong puso? Nasaan ang iyong abdot balon-balunan? May laman loob ka pa ba?
0: Siya siguro meron, pero yung para ipadama niya yon sa kanyang anak, eh, hindi pa siya ready. Di ba? Hindi pa siya ready dun sa sitwasyon na yun. Ang pinaka-importante dito is we also have to find information about the dates kung kailan sila nag-apply ng passport. Di ba? When was the time na siya'y pinanganak, yung bata, I don't know whether you're able to get the birth certificate of the child dito, if that's a, ano tayo dito? Malamang hindi, no? Kasi, privacy yan eh. No, that's a privacy issue na hindi lang basta-bastang ibibigay yan. Hindi naman public domain yata yung ganyang mga sitwasyon. So, that's gonna be quite difficult whether they'll be able to get the birth certificate. But, gaya ng sinabi
1: kaya,
0: natin...
1: Kaya, pati kami ngayon, namang problema sa'yo.
0: Wag na, ayoko nang pag-isapan yan. So, bakit pa ulo natin? Sabi ganun din.
1: Pati kami na i-stress tuloy.
0: Ay, nako. Sa ganyang sitwasyon, wala tayong... tula kabigin kung hindi for the best position ng bata.
1: Yes.
0: Tuloy-tuloy tayo sa ating program. It's 12 minutes past the hour of 9 o'clock. Mukhang napakaganda nung week natin. Ano? Meron din tayo si Roda Magbitang makes history as the first chef from Hawaii which has na meron pong Philippine blood ang nanalo po sa Top Chef Season 23.
1: Wow! Oh. Oo na. Nakita ko yan, ano?
0: Imaginin mo yun.
1: Yan, oh.
0: Wow!
1: Galing, ano?
0: That is amazing. Mismo. Tapos nanalo din si Alex Ayala. Hindi naman tayo nagkulang sa paglaban natin ng Gilas Pilipinas laban sa New Zealand dahil imagine mo, nag-double overtime at 4 points lang ang lamang. And itong mga naglaro, ito, mga younger generation na ito, ha? Mga batak na maglaro itong mga to. And that's an opportunity.

0: Ang gusto kong talakayin ngayon, ah, anong masasabi nyo dito? Maganda rin talakayin to eh.
1: Yung, aba, dapat lang.
0: Yung isang employer na nag, ang sinasabi dito,
1: na tumawag ng pulis
0: dahil uminom ng 2 pakete ng drinks ng lemon tea with wala daw permiso, without permission. Yung kababayan natin dito, hindi natin alam, no? Kasi specify dito, foreign domestic helper. Ina-assume na natin.
1: Hindi pa alam kung Pinoy or Indonesian. Thai,
0: Sinabi dito, the incident has raised concern over employer-employee relations and the treatment of domestic work. Tumawag pa ng pulis. Okay, so may kanya-kanyang ano to, may kanya-kanya tayong information dito. Ang sabi dito ni ito mga bago na to, mga bagong information. Sabi ni Gleza, di dapat sponsorship agad yan for free advertising. 1-year supply for both of them. Para happy lahat. Sabi naman ni Maricel, parang malala naman tuloy dito yung maalala ko tuloy yung shrimp na niluto ko. Nag-iwan kasama ko dito ng 6 na shrimps, no? At nung kumain sila amo, may naiwan para sa amin na 2. Then pumunta sa kitchen at nakita na madami pang shrimps na kinakain namin at nagkwekwentuhan pa kami. Yung pala may message na sa akin na kahit di naman ako ang nagtira sa hipon. Kung nabasa ko kako, di na ako kumain kasi ang sama-sama ng text niya. Nagalit nung sinagot ko na di ako nagtago noong kung hindi yung kasama ko. Kako, ang damot din tong amo ko. Sobra. Binibilangan ng hipon. Okay, pwede naman ho kayo bumili.
1: Ako, bibili ko yan.
0: Yung isang
1: cat,
0: ang mura-mura ngayon, 1 catty of shrimps is only $40.
1: Diba? Sobrang bibili ko noon. Na mga 10 kilo yan.
0: Sino ba nang sumulat ito?
1: Impatyo kayo.
0: Maricel, kung nakikinig ka sa akin ngayon, simple lang ga sabihin ko sa iyo. Sabihin mo sa akin kung nasan yung address mo. Ako bibili mismo, 2 katty. Ako pa magluluto. Ako pa magdi-deliver. Patterson Street. Hindi, kilala ko yung taga Patterson Street eh. Mukhang ka, address mo pa yung binigay mo. Hayop. Sabi naman dito nung isa, madamot na amo, sarap paligo sa kanya yung lemon tea. Sa isang buwan, hindi nakakaubos ng 1,000 plus ang katulong sa pagkain, lalo na pag hindi binibigay ang food allowance. Usually, ang mga katulong, leftover lang ang laging kinakain. Eh, ba't naman kayo nagdidepende sa leftover? Pwede naman ho kayong bumili ng pagkain. Diba? Kaya dapat lang uminom ng tea ang katulong kasi part yan ng food allowance niya. Hayo pa. Naka-freeze pa si Tita Kerry. Naka-freeze siya. Ayun. Yun. Okay na. Nanigas ka eh. Sa Tagalog, nanigas ka. Sa English, you froze. Okay. Sabi ko, nakaganon ka pa naman, oh. Ganyan ka, oh.
1: Baligtad. Sa akin naman, tingin ko, ikaw ang nanigas.
0: Hindi, ikaw mismong nanigas. Okay, sabi naman ni Vea Can, it's not about the price, it's about the trust and respect. Oh my God, binigay na lang sana ng amo yung food allowance. But why does food allowance have to get into this, dwell with this? No? Pinag-uusapan natin dito yung 2 pakete
1: lang. Sa akin lang.
0: Ha? Sige.
1: Sa akin lang siya pa. Medyo, maraming makaka-relate, maraming masasaktan, maraming maapektuhan doon sa ano na yan, na tumawag pa ng pulis.
0: Ayun yung matindi doon. Yung tumawag ng pulis, malabo na yun.
1: Diba? Para lang i-report na ininom, no? Inubos yung 2 tetrapak yata yun.
0: Ayun ko, yun yung ginawang picture nung nung sumulat eh.
1: O, sabihin mo na kahit 1 piraso lang ng lemon tea na yan. Diba? Na hindi

0: pinagpaalam. Kasi marami nga nagsasabi, lalo na sa mga baguhan, maging ano po sana ito, magandang mai-impart sa inyo, maisama din sa pag-ano ng paos, di ba, ng post-arrival seminar ninyo at maging sa PIDOS, na yung ano, yung mga pagka, kasi may mga employer na metikuloso eh. Merong mga employer na ayaw nila yung inaano nila, ginagalaw.
1: Oh,
0: ayaw nila ng may mga ganun eh. Hmm. Di ba? Kaya dapat kayo, kung nagugutom man lang kayo or bumili na lang kayo kung kaya. Hmm. Kung wala naman at nauuhaw kayo on that, magsabi.
1: Ako sa akin, in points like this, no, specifically sa mga baguhan, if let's say baguhan nga itong kababayan natin ito, which I believe she's new, baguhan siya dito. Sa mga ganitong sitwasyon, ako personally, before you start, kahit na sabihin na natin there has already been an arrangement, may kontrata kayo, you know where you're going to be staying, na-interview na kayo prior to paglipat nyo sa kanila, di ba? But I believe na bago ho kayo mag-umpisa, alamin nyo muna yung do's and don'ts ng bahay. Kasi alam mo, ang hilig natin, ito sa akin, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit, ano? Ang hilig kasi natin, we assume. Di ba? Ano? Asumera, di ba? We assume on the pretext na kung ano yung napag-usapan natin, kahit na yung usapan lang na ganun, eh, okay na yon. Tandaan nyo po, when you start living in a place, in a home na hindi inyo, there are certain provisions that you have to follow. Kaya nga, hindi naman offensive yun eh, na nagtatanong kayo eh, o sinasabi nyo dun sa taong yun, or, ma'am, I'd like to clarify lang so that we don't have any misunderstanding in the future. Di ba? Are there any specific things that you may want to discuss regarding food or others before we ano, di ba? Before na mag-umpisa tayo magtrabaho.
2: Yeah.
1: Alam mo, hindi offensive yun eh. Ang problema lang minsan sa atin, we are too sensitive in the issue na, ay, nakakahiya naman.
2: You're trying to save face.
1: Oo, di ba?
0: Kaya nga, Chip, makikita mo dun sa, ano, sa mga opinion ng mga datihan na sinasabi nila na kahit sila matagal na,
1: yes,
0: di ba, sa mga employers nila,
1: correct, correct,
0: nagpapaalam pa rin sila.
1: Correct, yun na nga yun. Yun na nga yun. Di ba? Diba? Kasi sabi nga nila, as time progresses, mas luluwag yung amo mo eh, di ba? They will be more lenient to the things that you do. Pero sa panahon ngayon na nag-uumpisa pa lang kayo, talagang mahirap siya. Di ba? Kasi naghahanap, nag-ano kayo eh, di ba? You're outweighing each other eh, kung ano yung tama at mali. Pero pag klaro siya, bago kayo mag-umpisa, napakaganda po nung sitwasyon na yun. Mm-hmm. Alam nyo, especially if you're employed by a local, meaning Chinese family, they sometimes sa atin kasi parang nakakahiya, we're too blunt eh, di ba? Masyado tayong forward. Sa kanila hindi. Mas gusto nga nila yun ng ganun yung sitwasyon eh. Kasi kesa yung paikot-ikot pa kayo, alam nila nagsisinungaling kayo sa ganun sitwasyon eh. Oo.
0: Eh, di ba may mga mikuloso nga mga matatandang employer nga na ano, even nga sa mga sukli eh.
1: Oo.
0: Kahit yung ano lang, sense lang eh. Na binibilang yan.
1: Pero yung
0: gusto nila talagang ano ka, di ba? Isosoli mo sa kanila yun. O, eh sa iba, di ba? Iisipin natin, barya lang yan. Eh.
1: Correct, correct. See, doon pa lang, mali na tayo eh. Because we're already...
0: Kasi yun yung kultura nila
1: eh. Kultura nila yun eh.
0: Oo, kultura nila yon.
1: Kaya nga, sasabihin na yun, ang kuripot naman, eh, kaya nga, ganyan sila. Kaya ganun din sila yumaman. Hindi sila ganun. They are really more on what they can save. Sa atin, yung mga ganyan, ay, bayaan mo na lang yan. Okay na yan.
0: Diba? Makikita mo, diba, even sa resibo,
1: meron yun.
0: Makikita mo, nagkukwenta yung mga matatanda.
1: Correct, correct, correct.
0: Maraming ganyan na makikita natin. No? Sa iba, parang naiinis yung mga employees, di ba? Yung ating mga domestic helper.
1: Correct, correct.
0: Yun po yung nga, yun nga yung inaano natin, na kultura nila yon.

0: Kaya we have to abide, 'di ba? Kailan sundin natin 'yun eh.
1: Mm-hmm. So ang parang question na lang, eh. Ang question na lang dito talaga, yung pinakagrabe dito, ba't naman tumawag ng pulis?
0: Ay, 'di ba? Nakikita mo rin doon sa ano, 'di ba? Doon sa news, maraming employer na nagalit doon sa mismong employer.
1: Oo. So kagaya ng sinabi natin, hindi naman lahat na sumasang-ayon doon sa employer sa ginawa. 'Di ba? Nagiging ano na ngayon 'yan, nagiging usapin na ngayon 'yan. Pero on our case doon, ang payo lang namin sa inyo is be able to be more forward thinking. Hindi sa ano 'yan. Sa atin kasi sa kultura natin, mas nauuna yung hiya. O 'di ba? Nakakahiya naman, eh. Baka naman okay na lang 'yan. Minsan yung iba pa nga eh. Ito ito nga, dadagdag ko lang 'to. Yung iba nga eh, 'di ba? Late na nga yung sweldo. 'Di ba? Meron kayong karapatan, sweldo niyo 'yan eh. You've made the 30 days na trabaho niya yung 30 days na 'yon. Kung kunyari, let's say nagkataon na Sabado ngayon. 'Di ba? Last day of the month na 'yon. Bukas Linggo, kailangan mag-remit kayo. Ano ba naman tanungin niyo yung sweldo niyo? Dapat lang yun eh.
0: Karapatan
1: niyo yung sweldo niyo eh. Pinaghirapan niyo yung sweldo niyo eh. Tapos sasabihin ng iba, hindi, nakakahiya naman. Di ba? Antayin ko na lang pag nandiyan. Anyway, ibibigay naman nila yun.
0: Pero siya pa, Chip, ito importante kasi ito eh. May mga employers na mababait talaga. No, na nagbibigay sila, namimigay sila ng mga gift sa inyo. Di ba? Ng kung ano-ano. No, may mga ganyan. Pero may mga tuso kong employer din na akala ninyo mababait. Na talaga nasa puso nila yung pagbibigay. Pero pagdating nung ano na, let's say magkukwentahan na kayo, lalo na sa long service award, nagiging daan ko 'yun. No? Kaya yung iba inaano, pag kami ibinigay, ito galing din ito sa ano ha. Ano natin diyan, mga kapatid natin diyan ha, na yung mga bihasa na sanay na, no, nililista yung araw, yung oras na binigay nung amo niya yung ganitong item o damit or bags, whatever, nililista niya para meron lang siyang ebidensya just in case maghanap yung amo o pagbintangan siya. Kasi minsan may mga ganon eh, na dumarating, minsan nakakalimutan na ano, yung pala naibigay niya na. Diba? May mga ganyang ano, insidente. Kaya wag ho tayong maging kampante. Importante rin ho yung maging smarty tayo na kung ano man yung mga ibinigay nila, isulat ninyo.
1: Actually, ngayon, nowadays, you don't even have to write it. Just take a picture of it. It documents na.
0: Yes.
1: It's the day, the time, nandun na siya eh. Diba? Tapos pwede nyo naman palitan yung title nun eh. You can just say, given by ma'am so-so, diba? Hindi nyo na kailangan isulat yun. You can document that already. Ang question lang dito is, you are already in a different land. Kung assuming lang, okay, nag-a-assume tayo, nakatulong din ho kayo dati sa Pilipinas. Nag-upgrade lang ho kayo bilang katulong or kasambahay dito. Diba? Yung pananaw nyo dati na passive kayo. Diba? Passive kayo dun sa mga nangyayari. Ibig sabihin nun, basta sumusunod lang kayo sa agos ng panahon, eh hindi ho uubra ho dito yun. Kailangan ho, you have to instill what needs to be instilled, which is what questions na kailangan ano siya, ayusin siya bago ka mag-umpisa. Kasi pag nag-a-assume ho kayo at nagkataon na iba na naman yung sinabi ng ano nyo, amo ninyo, ay di conflict ka agad dyan. Maaring ano yan, maaring judging for dun sa inyong pag-uusap, baka mamaya sabihin pa nila, hindi, terminate na lang kita. Wag nyong hayaan sila malagay dun sa sitwasyon. Okay? Yun yung pinaka-importante. Kasi, alam nyo po, lalo na ngayon, the younger generation has a totally different mindset. Yung mga baguhan. Mm-hmm. Meron ako nakita recently. Ibang lahi ito. No, hindi siya lokal. Pero ibang lahi na matagal na dito sa Hong Kong, itinetake advantage yung

0: na yun. Kaya sa mga ganun sitwasyon, yun, hindi na dapat pinalalagpas yun. So marami ho tayong minsan, inaakap lang natin yun kasi tayo, nahihiya tayo o natatakot tayo. Tandaan nyo po, hindi, paulit-ulit na lang natin sinasabi, ang karapatan ninyo ay halos pareho din sa karapatan ng isang employer. Di ba? Kaya nga sinasabi nila, kung ang employer pwede mag-terminate, kayo pwede rin mag-terminate. Di ba? Patas ho yung posisyon. Ang kailangan nga, kagaya na sinasabi ni Tita Kerry, i-document nyo lang po. Eh kung tinatamad naman ho kayo magsulat, pwede naman, may mga, ano tawag dito? May mga notepads naman sa ating mga phones. Pwede nyo pong isulat doon.
1: Totoo yan.
0: Yes.
1: Pwedeng doon na. Maraming reaction ha, yung ating mga...
0: Sige, Tita Kerry, ikaw ang mag...
1: Yes, sabi ni Helen Caimo, naku Kuya Mike, like my amo.
0: Oh yan, totoo yan.
1: Alam niya na end of the month na, never sabihin sa akin na bibigay niya sahod ko. Kung hindi ko pa sabihin din, yun, sasabihin pa niya, hindi ko pa off. Putyang amo yan.
0: Pero alam mo, ito, kilala natin si Tita Helen. Oh, si Tita Helen.
1: Malapit ko ng palabor. Tapos, sabi pa niya, hindi lahat bibigay sa akin. Kaya sabi ko, terminate niya ako. If no money for the helper.
0: Ito si Tita, kilala namin, kilala ni DJ McCurbs to. Si Tita Helen yung nagbibigay sa atin ng bacon na may mani. Diba? Kilala ko na yan. Maraming beses na kami nag-usap ni Tita Helen. Sabi nga niya, minsan daw, at patay mali siya pa eh. Alam ng, huling bahagi na ng buwan, nagkikita sila, nagkakaharap-harapan sila, ini-ignore siya doon sa sweldo. Sobrang mahal siya. Sobrang mahal siya nung dalawang bata eh. Okay? Siya na mismo nagsasabi, kung ayaw mo, terminate mo ako. Ay, hindi. Nagmamakaawa naman, magbibigay ka agad. Oh, matindi yan. Sabi Tita Edna, para sa akin, kahit ilang dekada na ako sa amo ko, kahit sabihin nila na uminom ako na kahit anong gusto ko, pero nang kakape ako pag nandoon sila. Yung nakikita nila, dapat nandoon lagi para yung respeto.
1: Diba? Ah, totoo yan. Respect begets respect.
0: Sabi nga dito ni Aileen Ogaire, garbage bag nga. Pinapaalam ko pa sa amo ko. Pag need kong pambalot para sa door-to-door ko, huwag bastang mangialam. Si Gail naman, meron pa nga ginagamit shampoo ng amo ko. Ayun, on the spot, terminated. Iwasan kasing maging pakialamera. Diyos ko pa, pati ba naman shampoo ng amo mo ginagamit mo pa? Oh my goodness, ano yan?
1: Sana ginamit mo na rin yung lotion.
0: Oo. Pati yung conditioner, magkasing amoy na kayong dalawa. Sabi nga ni Jamela Corda, totoo po yan Kuya Mike. Ako noong bago kay amo, iyak talaga ako sa gutom. Walang almusan, 3 PM ng lunch, noodles, pero ngayon, ako ang umaayaw sa dami ng pagkain. Ayaw kong tumaba, 26 years na po ako sa kanila. Oh, kita mo yun? My goodness, oh.
1: Alam mo, Misa, kasi, di ba, may mga employer, kukunin muna yung ano mo eh. Di ba? Kukunin muna nila yung kung mapagkakatiwalaan ka ba talaga nila.
0: Exactly.
1: Yung iba naman, sinusubo ka muna kung magtsatsaga ka ba, kung kaya ka nilang, may mga ganyan eh, na employer, no? At meron din na mga employee naman na, wise din. Di ba? Palaban agad. Ngayon, kung hindi kayo mag-a-adjust pareho, sabi nga natin, kung talagang ang pangarap mo at ang iyong layunin ay talagang kumanap ng trabaho, di ba? Lalo na sa mga baguhan, kailangan nyo ho talagang kayo ang unang mag-adjust. Hindi ho ang amo ninyo, kayo mismo. Sa mga baguhan po ito ha, na sinasabi natin. Dahil, kita nyo diba, meron pa kayong, yung sinasabi mo nga kanina, Chip, pwede kang hindi pa palabasin. Lalo na kung nandoon ka sa 3 months,

0: Missionary.
1: Yun. Oh, yung statutory, pero kailangan kang at least isang araw na pahinga. Diba?
0: Yes.
1: Pero kung let's say
0: pwede hindi... mo yun. At pwede rin ano yun. I-ano mo yun. Isama mo yun sa magiging ano niya, ng pagbabayad
1: yes,
0: sa'yo.
1: Yes, kasi
0: And then, yung araw ho na day off ninyo pag hindi bigay, lalo din statutory holiday, pwede kong bayaran ng araw din ho, ha? Hindi din ng pera.
1: Oo.
0: Pwede rin ng pera kung gugustuhin din ng
1: nasa ahon. Sa agreement yung dalawa yun eh, di ba? Nasa
0: yes.
1: sa agreement yung dalawa yun. Pero yung pinaka-importante, wag ho kayong maging ano, nung nahihiya. Kasi hindi po obra dito yun. At saka kung diretso yung usapan, eh wag na ho kayong paikot. Eh, nahihiya po. I'm so shy.
0: Sabi ni Romana nga, oh, minsan nga yung amo pag malapit na yung expiration, tsaka ipamimigay.
1: Diba? Well, hindi naman malayo yan doon sa mga binibili mo sometimes dito sa mga stores. Kaya napakamura dahil malapit na yung expiration. Mga 2 to 3 months na lang.
0: Tama yung sinasabi ni Tita Agnes, ano? Adjustment period pa sila, but you have to be upfront. Sa simula pa lang para klaro lahat.
1: Yes.
0: Which is true. No, importante po yun.
1: Sabi nga ni... ni ano dito, ni Remedios. Ganoon po ako noong baguhan ako sa pamilyang pinaglingkuran ko than more than 36 years. May listahan po ako ng mga resibo sa parking shop dahil ako pa ang nag-grocery, amo ko ang sa wet market. Sinasabi ko rin kung ano ang gusto ko at nagpapasalamat kung sang-ayon sila o hindi. Ayon ako po, on time siyang magpasahod. Pinipirmahan ko po lang sa umaga ang resibo at nasa lamesa kahit di ko naman day off. Diba? Sabi nga ni Adelaide dito, yung amo ko basta end of the month, nagkaka-amnesia. Minsan, isang linggo, hindi binibigay sinasabi, oh, sorry, sorry, sorry ng sorry. Oh, sabi naman ni Julie dito, good evening po kayo, Mike, Tita Kerry. Ako po binibigyan ni Madam ng mga bagay-bagay, hindi ko ginagamit, pinamimigay ko rin. Kasi one time, nagpaalam ako kung pwedeng mag-off ng Sunday kasi straight Saturday off ko dati. Tapos sabi niya, ang dami niya daw na ibibigay sa akin, but mag-request pa siya ng day off. Kaya since then, na magbigay siya na kung ano-ano, hindi ko na ginagamit. Eh, ano din yun?
0: Tama rin eh. Kaya dapat maging smarty tayo eh. Kaya nga, importante rin ho yung ano, i-re-record ninyo. Yung mga binibigay. Yan, sabi nga ni Kuya Mike, nandiyan na yung cellphone ninyo. Diba?
1: Yes.
0: Pwede nyong dyan ilagay. I-record ninyo. Para at least, mas mabuti na ho yung malinaw lahat. Klarado lahat. Diba? Para dumating man ang time. Diba? Kasi may mga ganyan na mga takmaulang mag-u eh. Lalo na pagka ano na, yung nasa ano na kayo na magko-for good na kayo o let's say, maghihiwalayan na kayo.
1: Correct.
0: Siyempre, may obligation siya let's say. No, no, pagbibigay sa inyo ng long service award, eh ang daming among ano na ilalagay sa ano sa hindi magandang sitwasyon yung ating mga domestic helper na pinagbibintangan pa nilang nagnakaw. Makaligtas lang sila sa pagbibigay ng long service award. Marami tayong problemang ganyan ha. Naging ano yan, kaya nagbigay tayo palagi sa kanila ng ano ng awareness, lalo na yung mga binibigyan ng mga gift. Nakaw.
1: Sabi nga ni Chloe Ramirez, totoo po yan, Tita Kerry. Sisi ako ng naranasan kong sisi kapag pinagbintangan ako sa molder ng donut. Better na din na diary. Dahil ibinigay niya sa friend ng anak niya at alam ko yung date time. yung pangyayari ng araw na binigay niya yung molder ng donut. Natawa na lang siya nung naalala niyang binigay niya doon sa... Anong donut yun?
0: Diba? Lalo na po ha, pagka dumadating sa punto, lalo na sa mga nakikinig sa atin ng mga baguhan ha, na napagbibintangan po kayo ng isang bagay or nilagay yung bagay na yon sa inyong ano bag, no? Or yes, sa kwarto ninyo, huwag niyong galawin, huwag niyong ano, tumawag na kagad kayo ng pulis.
1: Correct.
0: Importante po 'yan. Na kayo mismo ang unang tumawag. Dahil doon pa lang ipinapakita ninyo na malinis ang inyong konsensya, na wala kayong ano doon, intensyon na masama at nilagay niya 'yon. Importante po.
1: Nangyayari po 'yon, ha, nangyayari po 'yon. Merong nagtanong sa atin dito kung magkano po yung food allowance. It's 1,296. Nagkamali lang ako na hindi po 1,396. It's 1,296.
0: 1,296. 1,296. Ang food allowance.
1: Yung 296 sa akin yun. Huwag mo po kayong babalik, mga lipas po.
2: The Chief Executive's 2026 Policy Address public consultation was launched.
3: Over the past 4 years, we have listened to the public, rolled out various measures, and deliver results in economic growth and improvements in people's livelihoods. I welcome your views. Let's work together to write a brighter chapter for Hong Kong.
2: Visit policyaddress.gov.hk for more.
4: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
1: Balik po tayo sa ating programa, sabi ni Trinidad Bambao. Good evening po, ako naman po, nakaantabay sa tuwi ng pagsasahuran. Inaantay ko po talaga, kahit na midnight na, bago ibigay ng halos uno or first day ng sahod ng buwan. Napupuyat ako sa kakaantay ng sahod ko. Sobra naman to.
0: Ano ba yan? Natma ko?
1: Oh, sobra naman yun. Imagine mo, pinag-aantay ka doon sa sweldo mo. Yun. Napakalabo naman ng amo mo na yan.
0: Baka naman talagang alaskador lang yung
1: Oo, baka naman alaskador lang talaga. Sabi siguro ng amo, tingnan ko nga kung hanggang kayang matulog nito.
0: Pero alam niya, sa totoo lang ha, yung mga ano natin na pinag-uusapan, yung know your rights, dapat ho yan talaga ibinibigay ho yan sa paos. Yan yung sa mga baguhan. Hmm. No? Importante po kasing malaman ninyo ano yung dito nga pa lang eh, pag alis eh, dapat country specific yung PIDOS eh, para at least yung lahat ng mga ano dyan, yung kultura ng Chinese employer, di ba, ng mga Guaylo employer, at least alam ninyo na maibibigay sa inyo.
1: Agos.
0: Lalo na kung nagbibigay pa ng seminar, yung ex-Hong Kong.
1: Aba, diba? Ako sabihin ko lang sa kanya, pag nabigyan tayo ng pagkakataong magpaos, sabihin ko, pag sinigawan kayo, sigawan nyo rin. Pag nagdabog, magdabog din kayo. Di ba sabi ng batas, patas eh. Di ko anong gawin ng amo mo, gawin mo rin. Sabi gano'n. Na-joke lang.
0: Palagay ko, yan ang una tulit ano natin.
1: Nung paos natin? Oo, tsak yun. Di ba? Ay,
0: pero dapat po talaga malaman ng lalo na ng mga baguhan kung ano yung pag-uugali, kung ano yung kultura, yung pakikisama, respeto, at kung ano yung mga dapat nyong gawin, no, sa unang salpukan. Diyan tayo mahihirapan eh.

0: Lalo na yung first 3 months. Diba? Lalo na kung hindi handa ang isip, ang puso, ang inyong buong pagkatao. Diba? Hindi naman lahat siniswerte ka agad sa na makakuha ng mabait na employer.
1: Mas maganda to si ano, si Tita Helen. Sabi niya, ako Kuya Mike, gigising ko siya bago ako umalis ng bahay. Sasabihin ko siya na, salary give me. No need good morning, namimihasa eh. Yan, kita nyo? Gaano kalakas ito si Tita, ano? Si Ellen? Grabe to. Pero alam nyo po, ito lang masasabi ko po sa inyo, ang pagmamahal ng mga bata kay Tita Helen is far beyond. Grabe ang pagmamahal ng mga bata sa kanya. Dahil, dinala niya pa yung mga bata dito sa stasyon eh.
0: Wow,
1: yes! Galing na. Oo. At ako, ayaw, yung lalo na yung babae, yung panganay, pag yung ano, ayaw magpa, yung dumistansya kay Tita Helen, nakakapit talaga, parang kapit tuko.
0: Nakakapit talaga.
1: Yes! Sabi nga dito ni Love Nature, ako, inilalagay ko ang ATM ko sa table namin para sabihin ng ATM ko, hoy, wala na akong laman. Kasi bank to bank siya magpasweldo.
0: Ay, totoo ka dyan, Tita Agnes, sa sinasabi mo, ha? Ay, yung iba, talagang mga lolo't lola, mahirap pakisamahan. Pero, pag nakuha na yung ugali,
1: Sobrang naman bait.
0: Sobrang bait naman.
1: Siyempre, alam nyo po, kung sa mga lola, sa kungkong, di ba, sa mama, di ba? Yeye, di ba? Alam nyo po, bago ho kayo eh, di ba? Dati, malapit yung mga bata sa kanila. Then suddenly, may cashier sila dun sa mga bata. But syempre, yung mga bata, wala naman silang choice dahil at that particular time, si yeye naman o si mama, kungkung, di ba? Mahina na. So, kailangan kayo yung nagsishare nun. Pero alam nyo po, at the end of the day, wag na ho natin, ako lang sa akin lang ha, stop even bringing up language. Kasi hindi siya nakakaintindi ng English eh. Ang tanong doon, kung iba to sa'yo naman, hindi ka rin marunong mag-inchik eh. Ganun din yun eh, di ba? Ang puntos ko lang, in today's world, the language is not anymore a question of understanding. May Google Translate na po. Ang kailangan nyo lang gawin is to turn on the microphone and Google will directly translate it for you. So, hindi na po siya hadlang kagaya nung dati. Tandaan nyo po, pwede rin naman kung hindi kayo nagkakaintindihan, action speaks louder than words. Ibig sabihin nun, pwede
0: maraming
1: naman. Maraming paraan ng communication.
0: Pero, as long as yung respeto mo, hindi nawawala.
1: Correct.
0: No?
1: Ang question kasi, ko lang kasi sa atin,
0: hindi sila.
1: Yes, hindi. Tsaka gumagawa tayo ng excuse lagi. Meron tayong dahilan lagi sa ating trabaho. Kaya minsan, yung mga employers, naiinis ho sa atin. Kasi kung gagawin mo, mag-sorry ka na lang, full stop na yun eh. Diba? Ang gagawin mo, nag-sorry ka nga, nagdahilan ka pa. Huwag ka na magdahilan kasi nagkamali ka na eh. Diba? Yun yung po importante doon. Aminin mo na yung ginawa mo. Huwag ka nang magsabi na, ma'am, kasi, sorry ma'am, pero ganito ka talaga yung nangyari. Ay, hindi na, wala na yun. Huwag mo na isipin yun. Dahil ikaw naman talaga, ikaw yung nangangamuhan eh.
0: Sabi ni Gail, wala kayo sa lola ko. One day ahead, magpapasahod na.
1: Oh, kita mo yun. Sabi ni Tita Babes, 27.
0: Okay.
1: Palang, nire-remind ko na si amo. Kapag may time siya, give na niya ang salary. Kaya ngayon, minsan 26 pa lang, pinapasahod niya na ako.
0: Wow!
1: So alam ko na ngayon, Tita Babes, na 26 may pera ka na. So pwede ka naman libre sa amin ngayon yan. Di ba, DJ McCurbs? Ayos na, no? Pwede na, no?
2: 26? Oh. Ano ba yung 26?
1: Ano yung next 26?
2: Sunday?
1: Uy, perfect yun.
2: Perfect.
1: Tama-tama. Aabangan na namin yung 26 na Sunday.
2: Parang gusto kong mag-dim sum.
1: Oo, yun.
2: Nainggit ako sa dim sum ninyo eh.
1: Oo, di sasama ka na sa amin.
2: Na-shift ako dito, di ba, July 1. Napapunta ako dito, sabi ko, parang gusto kong mag-dim sum.
1: Sige, so, ano ha? Tita Babes, 26. Ikaw nang magbabayad ng dim sum. Kung hindi, magtago ka na dahil si DJ Macarbs kasama.
2: Masarap pa naman yung chicken feet.
1: Oo, mismo. Ay, hindi pa naman kumakain ng chicken feet yun. Doon lamang ka na.
2: Oh, di dalawa na order ko agad.
1: Oo. Oh, tatlo nga yung in-order namin nung isang araw eh. Sabi naman Tita Shelo, nako Kuya Mike, kung nung mga panahon na bata pa ang mga alaga ko, ay nakakapunta ako dyan sa studio. Malamang lagi ko rin kasama ang alaga ko. Sa Philippine Products, may shop kaming paborito niya. Siya yung nagyayaya kasi he likes talking sa mga Pilipino. Malamang lagi rin yung aaya dyan sa studio. Imaginin mo yun, sa sobrang... Eh, malalaki na yung mga alaga niya eh. Tsaka nasa Australia na eh. So, graduate wow. na yung mga yun. No? Galing. Anyway, sa lahat ng ating mga kasama, like what we said, lagi ho kayong forthcoming. Huwag ho kayong matakot na magsabi po sa kanila. It's a yeah. manner of how you deliver your message. Huwag naman kayong, kagaya nung sabi ni Tita Helen, ay inuunahan niya ng sigawan. Kasi alam na ni Tita Helen na hindi siya iteterminate.
0: Matagal na siya. Alam niya na yung ugali.
1: Hindi, matindi to si Tita Helen. Ilang beses niya nang gustong umuwi ng Pilipinas. Siya yung iniiyakan. Huwag daw siyang iwanan. Maraming kwento yan si Tita Helen. Anyway, diyan po kami nagpapaalam. We'll catch you again tomorrow, Sabado night, Tunog Pinoy. We're cutting short our program dahil meron po tayong live show.
2: Oh. Sabi ni Tita Babes, nasa Pinas daw siya.
1: Oh, nga pala, nasa Pinas siya. Aalis siya ng 18 eh.
2: Ah.
0: Diba, ano yung kalatong blessings ni Bombon, ha?
1: Go, go.
0: Tama, like now, sabi lalaki, di uuwi, babe. So nag-sleep na ako, bigla uwi, babe ka rin. Nag-sorry na lang ako. Ano to? Paulo ka agad gulay? O pauwi ka agad gulay? Ang gulo ng message mo ah.
2: Binasa mo pa kasi.
1: Huwag ka na kasi. Huwag mo na kasi basahin pag ganyan. Diyan po tayong papaalam. We'll catch you again sa next week. Sa ating programa, maaga po kaming pag maaga po kami nagpapaalam dahil meron po tayong live show ng Indian program coming up sa ating Desi Tadka. On behalf of our mga kasama po dito sa studio, Dash DJ McCurves, of course, Kuya Mike nyo, Tita Carrie, magandang gabi. Love you guys, happy weekend.
0: Love you, Hong Kong.
1: Keep dry. Maulan na naman.